0: wax ci yoonu mourid kenn mënta bind ci yoonu mourid diko teggi fokk nga ñew ci mom moy lu am am solo kon seigne cheikhna bala ñoo ñew rek kon ci wax manam laaj lu jëm ci ak jaglem yi nga xamne ni nekkon na ci digëntem ak serigne touba wax ci jagle yi nga xamne ni cheikh mohamadou lamine diop amon nako ci serigne touba
1: okay jërëjëf seigne lamine kon ñu ñew ci jagle yi nga xamne mom la ko sunu borom xewali won ci serigne bu mag bi jagle yi nak buñ ci wax lenn ci yi nga xamne mom la da netlé rek mom lañ ci indi naka jekk mom nga alquran dafa wax ne wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu zul fadlil azim kon lolu nga ne lu ko sunu borom defal serigne rek lañ ko mëna tuddé barna lolu nak luñ ci da netli di ci sante yalla ndax alquran ma wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ta lum ci la netli daan wax ne bok na ci lima yalla xewale ci serigne bi nangam ak nangam legi kon ngir sante lako ci yalla ñu netali ci rek aslef ngir ñu man ko jariño mi ngi netali di wax ne amna benn bis serigne bi di leen bindlo ñu nek ci bindukaay ba mom ak ay moromam lenn ci ay morom ñu nek di bind ba yag neena asman si xin xinu ñul kuku di ngelaw bam yag neena ngelaw li tar lol ba mujj ñul kuku nga xamne danaka kenn gisatut sa morom bo talé sa lox sa do ko gis neen lolu yobbu ko ci muy xalaat mbirum bammel ak lendamay bak xataay bak ñaari malaika ya fay laaj ak seen melokanu doy war wo ba jot ci wax ci ay beuyit lo xamne wax ko sax ci awlaminam ci xelam rek la ko rabbu andi wax ne layta shi'ri madha yakunu jawabi in atani fi turbati almalakani akane xon man ma xam buñ ma dugale ci bir suuf ba ñaari malaika yoy ñew di ma laaj lan lay tontu neena bi mu tambale taw ci saase rek ma seen jëm ju joge ci bir ci bir ci bir fa señ ba ne di daw jëm ci fiñ nek bi mu exé ba ci nun daal neena am ku yi señ bi ci yeen neena kessas ci buntu ba mo daw daldi demuy ji man so sama won waye kessas ci buntu ba neena mo daw daldi wuy ci serigne bi am agge neena gis ko mu yor xassidu gu toy xip jox ko ko ne ko bo demé ci faré ci manam ci faré nga jox len ko nga len ki moy sen tontu ci ñaari malaika yoy di lacc ci bammel xassida gi moy gi ñi wax minal lawhil mahfuz legi siwna mo lañ ko ba ñing koy wéccu ko ka yépp mo tambalé ci minni liman lahul wujud wal khidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam ni xassé da go xamné gu lambo tawhid la bokk na ci liko sunu borom xéewale ci serigne bi néna natna manam natna ko ci noddu benn bis ginaaw bu noddu kat ba faato mu rafetal ko mu fétal ko jakka ja mu diko noddal nga xamné néna noddal nako ay at yo xamné sa bu ñëwé rek ci jakka ji mo koy li xamal mu dal di julli lélé bu jullé ba noppi dal di ubbi mihrab bi dal di koy sante mu yëkkatil ko khasida loolu it bo sété téréem bi mi wax al-minhaj al-miskiya dana ci gëna leer ndax neena sun borom da ko xéewale won baat bu neex ba ñëpp daan ci yéemu mi net li sax di wax ne amna benn bis sëriñ bi diko jàngal wax khasida sant ko ne ko sa bo ci gisee lu mata defaraat rek nang mako wax neena mu jàng ba ex ci gis lu ko nuru waaye ay teggina mayu ko mu di ko wax sëñ bi nee na muy baamu bayit bi di baamu bayit bi ba yàgg sëñ bi ne ko mudd lamin xanaa foofu daa mata defaraat nee na mu ne tekk am ci jataay ba kilifa gu ne moom mii de moo mata defar nee na sëriñ bi ne ko xanaa xamoo ne ñii defaru nañ nee na ci sëñ boobu laa yëge samak defaru ba bu ma jógee dama daal dem ci moom daal di saafuwanteeg moom ndax budul ko nag moom du ma dégg kàddu googu ci sëriñ bi sëriñ bi it mas na ko wax ne ko mudd lamin mu ne ko mbàkkee mu ne ko sama borom xamal na ma ne maa la jur loolu it di toofeex joo xam ne sunu borom defal na ko laaj na ko bi sit ne ko waxal loo gën a bëgg ma defal la ko nee na mu ne ko man day adduna yittewuma fi dara waaye ëllëg yowmal xiyaam ni ma xamee ne sa dëgg ak rasulullahi salallahu alayhi wa sallam ak kenn du ci dox ma ne dama bëgg sama diggante yow bu ci kenn dox sëriñ bi daldi ko koy nangul bokk na ci li ko yàlla xéewale sëriñ bi itam am na ñuy tuddee al ashratul mubas

0: النبي خيرايا أزني ما في علي ربي مزنين ونقمت له التزمت ضرر الأمراح قوي من الله ملا أقلحين
1: وكل من الدواي سبو ترمان أحمد بامبالي من الدواي كونك بوين نجاك لول ريك بان كو فاتي سبابا كلين وانغانا يتم دلين نقاري فكانوا نكونا نيوم دونغي yartawuna di mandi iza wara do dem rot nañu furata mawahidi sheikhi ndox bu neexum waray serign bi wayan shaton tan ñu sawar wayasi hon tan ñu yuxu wayaqson tan ñu secc aw neena buñu mësa deg wax yu melni mu bayiko ci señ bi nga xamni waxam day dal ci xol melni keñu ko mësa deg neena dañu mel duñ ko tayati dañu yuxu dañu daan dañu secc
2: وفي هذه المدة تبل الدير أكثر برلنا الشيخ سرين به المنظومات ويه العلمية يكوجو خمخم والمديحية يكوجو تق فالنظم تموي مسالك الجنان مسالك الجنان لا مثل ديتم كم amna ñi bind la masila deet am kam la ho diko ñeel fi tasawuf fi nahyi alfin ci lu tolok junni wa khamsi mi'atin ajrumi temer wa salasat ñet wa salasatin wa khamsina ajrum fuk baytan ci ay bayt wa mawahib alquddus ak mawahib alquddus wa khayraha akdu ñoom yena ci diir bobu nak serign bi dafa bari yum fi talif ci ay way yo xamne yeen fa jëm ci walu xam xam bu ñuy jang ci walu diine ak yu jëm ci walu tag yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci dir bobu sax ci la waye masalikul jinan nga xamne tire melni mom ci tasawuf jafena mom nak neena mom masalik warna mat juni bayit ak juroomi temer ak joof ko ñett lim ci tek na ak wahibul qudus mu waxal na la neela ci jamono dundugo wajurum mamor nako señ bi talifon ba mamor ciat nako jang fa ñen ci domum bu waxal nako ci gannaaw tiw na mu tudat ko fi wa fi hadhihi al muddati ci bile dir sadara la jital manam la xeexal waye li jublu ci xeexal gogu rek moy defar la ba nga defaru xamni man nga defar ñeneen ñu ber la nak nga yor ñeneen di len defar kon saddara la jital kaseeran lu bari min kibari ashabihi ci way magi talibe bi ka sheikh ni ki serigne ba ibrahim fall wa sheikh ak serigne ba ibrahim saaf wa sheikh anta mbake wa sheikh adama gi wa sheikh hasan jay wa abdurabihim ak seeni kem neena ci diir bobu ni serigne bi wacce dongom yi mag yi ene diir bobu ci la serigne bi defare ñi bañu defaru mu bar leen nak ñi defare waat bu cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim sar cheikh anta cheikh adama gi ak cheikh afan jaay ak ñu deme ni ñoom wala masdadat ba nga xamene doliku na idayatun nas loruk nit ñi la ho ñel ko fi mbacke ci mbacke bawal abraran ñen ñi di way bax wa fujjaran ñen ñi di ay say hajara gadayna wa banate bu sanc sharqiya mbake ci penku mbake kasra ab sanc kasru day fi palé wala ngende dekk bu mag way ab sanc rek manes nak ko firé fi samah bop tudé nako daru salam su man takala top mu taxu ili hajum ci mom fi awaili hami dasashin ci ndjelbeeni atum dasas moy 1304 ci gaday gi du wara sore 1884 ci atum tubab mi fi safari ci wéru safar liya bu hoda ngir mu sori xani nasi walis nit ni nil ayna li ngir sabab ya al mutaqaddimati aji jitu kon neena señ bi mu nekké mbacké te nek ga jaxé lol ndax nit ñi as diko wut ci bàyyi seeni bokk bàyyi seeni sëriñ ci loola naqari ña nga xam ne ñoo fa nekkoon di nit ñu tekki lool da tax rek mu far ñew Darussalam Darussalam nak mo fa ñew ci wéru diggi ci at mim la wax ci atum 1304 ndax bu gëna moytu rek lor yoyé fa doon xew jappante yoyé fa lam yastat doliku huwa mom wa ashabuhu ak ay dongom bi zaaka ci lolé illa izayatan dara ak lor min al fariqayn ñaari kurel ya waye neena bimu ñewé Darussalam batay taxut lam doon daw ci xéet lor yi ko nit ñi lor taxul lolé itam wañi ko dafa loliku sax dafa yok sax fa makasa mu sax nahwa sanatin lu tolok at wasiratu ke doxalin wa mustaqiyatu aj jubla tarxa dana yek wal ashabu te andando ya muy dong ya yasdadu na dana ñu doliku hala sayrihim sirub dox ya taha baduna dana ñu dimbulente ul wufodu te mbolo ya delegation yi tatara dofu dana ñu toftalo wal arsaqu ti wursul ya kal amtar ñi ngi melni ay taw ya da fofu tan salam seen bi dana ko ben article fa tok wa at momay teewul rek mom niko yalla dimbulé lepp birim yep dox aw ci yoon donga yi yok te jubal ak dimbulente mbolo yu koy set ci delegation yi fu nek ñu bayyi ko fa ala li aduna yi ñu xéti wërsu yi mel nepp taw ci kawam yalla diko soti ci kawam tu ma taqaddama top mu jitu moy top mu avancer amama al qasri ci kanam sanci ba sharqiya shimalihi ci penku chamoñam ba binahwi khamsati amyalin ci tolok juromi mil aw sitati amyalin wala jurom ben mil fa banate mu sanci toba toba awakhira hasashin ki buji atum hasash hasash nak moy do 1305 ci gaday gi du wara sori ci atum tubab 1885 aw awa ila wasashin wala ci jalbeni wasash 1306 fu man taqala top mu taxu bi hiyalihi and ak njabotam nga ilay hajum ci mom neena bi serigne bi nekke daru salam te taxul lori nit ñi wañiku dafa dan bu ba ca lu tolok juroomi mil ba juroom ben mil nak warna jégué kilomètre genn wal lu tolok lol dal ca tankup chamoñ ba le serigne bi dandu ba fofa mu sanc fa ab dekk tuddé ko Touba sanctu Touba bobu nak neena ben muy ci mujji atum hasas te moy 1305 bu nek atum Touba du sore 1885 wala bok muy ci ñelbeeni wasas ñelbeeni wasas nak moy rek 1306 te bu de atum Touba may tam du war sore 1886 nga xamne kon dat bobu ci le serigne bi sanc Touba ganawa nak la doora andi ak njabotam ndax dana leral legui ne señtul fa sasa dal di ñew mok njabotam fa sasa yi sasa
3: akhbarani khibar na ma sheikhuna sunu serigne wal khalifati khalifa ba ak tani bi aji ñaarel muhammadul fadil te moy muhammad al fadil serigne fallu ne gi gane aduna 1886 bayiko fi 1968 xibaar na ma ne ànd axaahu naka mbokkam Mohamed al Mustapha te mooy Cheikh Mohamed al Mustapha al xalifa te kay xalifa al awal bay aji jëkk walida jureef na ko si Darussalam ci Darussalam laylata jumhatin ci guddik ajjuma xaadiyata xachra mi fukkeel ak benn fi muharrami xaami wasasin ci tam xaritu atum wasas ci 1306 qabla intiqali cheikh ci njëkk toxoog sëriñ ba li amal intiqala ngir naka toxoga ki la waxes na ne si jumada asaniya mi nga amé ci jumada asaniya seigne bi talif mo wax ne sunu serigne di khalifa ko seigne bi bu ñaarel te moy seigne fadlu neena moma xibar ne ma sa mbokk seigne modou mustapha te moy khalifa bu jekk bi mi ngi gané won aduna ci darussalam ci guddik aljuma go xamne ma nga tombé fuk ak ben ci yaru tam xarit wowe muy guddiga mo tombe fukk ben
2: ci wéru tam xarit woowe di atum wasas muy 1306 kanag booba sëriñ bi toxu fiigut Touba ndax nañ toxosu gi moom ngi amee ci wéeru maamu koor wax kon sanc ba mu amee ci mu jug xasas wala ci njëlbeeni wasas waaye nag nee nañ jëm mi ñëw ga toxu ci Touba moom mi ngi amee ci wéeru maamu koor wax wa fii leylati kasi rajabin ci guddi kasu rajab assaabihati te mooy ab juróom ñaareel war ishiin ak ñaar fukk min hu ca moom rajab wulida la jireef cheikhuna sunu sëriñ muhammad alfadil muhammad alfadil fakaanata nekk baynahuma seen diggante ñii laa datan ci ak judd sittatu ashurin juróom benn weer wa sabaxata xasura ak fukka juróom ñaar yow man ci ay fan baaraka yàlla na dollee barkeel allahu yàlla fiihima ci ñoom ñaar nee na ci menn at moom nga tudd na at mi nga wax léegi mooy 1306 bu dee ci gàddaay gi tombeeg 1886 bu dee ci atum tubaab wax nga ca waxtu wa ca sëñ Modou Moustapha gane àdduna mu ne nag bañ demee ba ca weeru rajab wa rajab ci wala fa moom la ñu tuddee ndeyi koor nga xam ne moom la baraxlu sës ci moom jumaa de saniya mooy maamu koor rajab nag moom ñu wax ndeyi koor waaw kon bañ tolloo ci weeru rajab woowu nag ba ci guddit ñaar fukki ak juróom ñaar ñaar fukki la juróom ñaar guddit ñaar fukki juróom ñaar ci weeru rajab daal ci at moomee ci la sëriñ Fadlu gane àdduna nga xam ne kon boo seetloo diggante gane àdduna ak sëriñ Modou Moustapha ak gane àdduna ak sëriñ Fadlu seen diggante nee na war naa tolloog juróom benn weer ak fukki fan ak juróom ñaar mu ñaanal leen yàlla dolli leen barke nga xam ne kon ngay wax ne sëriñ Fadlu bu dee ci ati tubaab yi mi ngi gane àdduna 1886 génn àdduna dëkkaaleeg boroomam 1968 mi ngi nekk xalifa nag moom sëriñ Fadlu 1945 ba ci 1968 bi mu génne àdduna sëriñ Modou Moustapha ba mën nga ne mi ngi gane àdduna 1886 dellu ca boroomam 1945 mi ngi toog ci xilaafa gi 1927 bi sëñ bi ñibbi see Touba wuy ji boroomam dëkkaaleeg boroomam la sëñ Modou Moustapha toog ci xilaafa gi nekk fi nag ba 1945 yi mu génne àdduna dëkkaaleeg boroomam boobu li da jiréef na baax daxuma ci seen gannaaw cheikhuna sunu sëriñ muhammad al amin dañ meene ko sëriñ baara chaqiqu cheikhi mi bokk ak ndeyeg bàyyi sëriñ ba al moustapha te moo di al moustapha imma fi xasasin dan muy ci atum xasas mooy xaalonku ak siin soow ak siin bu tooy muy junni ak ñetti téeméer ak juróom ñett mooy 1308 ci gàddaay gi du soreeg ci atum tubaab 1888 aw fi tasasin wala ci atum tasas mooy 1309 su boobaa mu war a tombeeg 1889 nee na sëñ Baara mi nga xam ne moo ak sëñ Modou Moustapha ñoo bokk lépp moom mi ngi gën a àdduna benn nga ne ci atum 1308 mbaa nga ne ci atum 1309 du sori loolu lu ci man doon bu dee ci atum tubaab itam bu dee ci noonu du sori 1888 wala 1889 wa makasati sax a cheikhu sëriñ ba fi Touba ci Touba yaxiibu di fàddu weer joxu te muy dellu si waya taqallabu te muy wëlbatiku fi xawaalayha ci ay kéewam ci li ko wër moom Touba ila qasrin jëm ci ab sanc min qasrin bàyyi ko ci ab sanc ka daaril mannaani di ki daaril mannaan wa daaril rahmaani ak daaril rahmaan wa daaril quddus ak daaril quddus ñu ne gisoon bi ñëwee Touba nag daoon def léeg-léeg mu génn dellu si waat rek léeg-léeg itam sanc yi nga xam ne moom la sancoon ci Touba tam nekk ay këri kër léeg-léeg mu nekk ca fee léeg-léeg mu nekk ca kër gale léeg-léeg mu nekk ci kër gale ni ki léeg-léeg mu nekk daarul mannaan léeg-léeg mu nekk daarul rahmaan léeg-léeg mu nekk daarul quddus wala ya'lamu du xam tafasila waqa'ihi teqalay ay xew-xewam fi ma ci la nga xam ni baynahu nekk na digganteem wa bayna rabbi ak diggante boroomam wa fi nafsi ak ci boppam wa fi ma baynahu ak la nekk ci digganteem wa bayna ashabihi ak diggante ay dongoom min anwaahi tarbiyati ci xeeti tarbiya wa tarqiyati ak yégal wal ixraaj ak génne wal iddixaal ak dugal wa taalimi ak xamle bi tawaliifi ci taalifiya wa fi ma ak ci la nga xam ne baynahu nekk na digganteem wa baynal abraari ak diggante way baax ña min al mudaaxalaati ci ay duggonte ak duggante wal munaasahaati ak ay xëccoo li ajli abnaaihim ngir seeni doom wa talaamidatihim ak seeni dongo allasina ña nga xam ne yataqallabuuna dinañu walbatiku ilayhi jëm ci moom wa fi ma ak ci la nga xam ne baynahu nekk na digganteem wa baynal umaraay ak diggante buuri adduna yi wa wasaraaihim ak seeni jaraaf minal munaasahaati ci xeeti xëccoo xiiratan ngir fiir xala mulkihim seen nguur bi kulli tawaaifihim ànd ak mboolem seeni kuréel fi kulli nawaaxi ci mboolem wàll yi illallahu ndara yàlla al muxiitu mi aji wër xelman ci xam bi kulli shayin ci mépp mbir. neena diir boobu nag li nga xam ne moo fi am ci xew-xew ci diggante sëñ beeg boroomam ak diggante sëñ beeg boppam ak diggante sëñ beeg dongom yi ci na mu leen doon tarbiyaat na mu leen doon tarxiyaa ak mbiri sëñ bi ci dugal ak génne ak taalif ak jàngale ak diggante sëñ bi ak doomi soxna yi doomi soxna yi nga xam ne seen doom ak seen dongo ñu daan ñëw fekki sëriñ bi bàyyi leen ñoom te loolu naqari woon leen lool ak itam sax diggante sëriñ bi ak ceddo yi ak doomi ceddo yeeg buur yeeg seen ndag ndax ñoom itam dañoo fiiroon lool ci seen góor ndax gis nañ ne mbirum sëñ bi moom ñu mu nar a doxee mooy bu dee ab ceddo dana ñàkk gàngooram bu dee ab sëriñ itam bu yooyee nii sëriñ ba dana ñàkk ay doomam ak itaalu beem nee na lii yëpp tax na nag muy ay mbir yu yaato yaatu yu baree bari yu tasa tas ci wet gu ne yoo xam ne nee na yàlla dong dong moo ko xam dëgg-dëgg moom mi nga xam ne ëmpaliwul dara dara waaye kenn mënu koo jéem a takk fii di ko wax yàlla daal moom moo ko xam wax ala kulli haalin ak ci mépp mbir nag ak lu mën di am daal moom fasiiratu doxalin wa mustaqimatul aji jubla woon wal ashaabu te donga ya mustaqimoona way jublañu yasdaadoona danañu dolliku kulla waxatin ci wépp waxtu waxeenin ak ci bépp jamono nga xam ne fa man atlaqahoo koo xam ne boyal na ko maanaam yey na ko minhum ci ñoom dahaba mu dem mustaqiman mbir mu ngi aji jub wa man daxala ku dugg itam daxala mu dugg mustaqiman mbir mu ngi aji jub ila an xasalat jëm ci ba am alxarakatu yëngatu ba al muttasilatu bay aji jokk bil xaybati ci tukki ba al bahariyati bi ko ju géej ak lu mën di am daal nee na sëñ bi moom yàlla daa jubal ay mbiram lépp tegu ci aw yoon dongo yi jub xocc di yokk saa yu nekk ku ci ñëw daal nekk ci yoonu njub ba kere nga fi bàyyikoo boo delloo itam xam ne moom moo la yow it fekk na mu defar la ba nga xam ne ngay defarewaat waaye weesu ak yàqu noonu la mbir yi demee nag rek ba yàlla dogal tukki géej bi nag ñëw ak sabab yi nga xam ne moo koy sabab moom tukki géej gi loolu sax dog bi ci topp di daal di bëgg wax sabab yi nga xam ne mooy sabab gannaaw yàlla tukki géej gi am kon faslu li ab dog la fii binaa yi ci ak sancam fii jolof ci jolof awalan ci njëlbeen wa sabab yi ak sababam day bëgg a wax li tax sëñ bi bàyyi ko Touba dem sanc foofa ci jolof ak nam fa nekke woon axbara ni xibaar na ma cheikhuna sunu sëriñ wa bunu xaali cheikhuna te doomi nijaa yi sunu sëriñ Mouhamad te mooy Mouhamad ibnu Mouhamad Bousa ibnu Mouhamad Bousa kay doomi Mouhamad Bousa al maaruufu ka di ko ñu xame bi mbàkki Bousa ci mbàkki Bousa ni ànd sababa binaa i cheikh yi naka sababu sancug sëriñ bi fi ardi jolof ci suufu jolof mooy ànd na naas nag nit ñi lamma kapuroo ba ñu baree fi Touba ci Touba wa tazawaja te takk soxna kasiru ñu bari minal ashaabi ci dongo yi wan taqalati taxu ilaha jëm ci Touba tahirun ñu bari mi man ci ñinga xamne ta ahalo jabotu won nañu fil qura ci dëkk ye bi ahalihim and ak seen ñooñ seen jabot ikhtalatat jaxasona ahlu tarbiyati ñooñ tarbiyam nga al mahabbati gay aji sel bi khayrihim ak ñu ñoom ak ñu bokku ta ñoom faxtalati xet min nizal al amri ci nafat mbirma rukun ak ponk seyid la min ne sunu serigne di doomi nijaayi sunu serigne te moy seigne bakki busso waye mi ngi tuddu mohammed bayam tuddu mohammed waye seigne bakki busso lañ ko gëna miine mom nak doomi nijaayi serigne bi la ndax xam nga ne wajuro muy seigne modou busso mok maam jaara ñoo bokku lepp ni seigne bakki busso neena ma di tax seigne bi san ci jollof moy dafa mujj Touba jaxaso lol ci mbolo nga xamne nit ñi bari nañ talibé yi sax ñi ci am soxla bari na doli ci nak ña nekkon ci all ba sax dañu wol beccugu tox ci Touba and ak seen wa kër lola tax nak ñi nga xamne ñoo doon terbiya ñu wara wéet bañ def ci ñoom li ñu def ci ñoom di jaxaso mbolo mi ci def te xam nga ni lolu señ bi tamu ko won ndax ku ñu terbiya mom da wara beru ba defaru doora jaxaso wa huwa te mom lolu khilafuma moy wutek la nga xamne kala nekkon na yuridu diko namu min i'tizalil muta'allimina ci daru way jang ni qur'anan alquran wa ilman ak xam xam janiban ci ak wal wa akhzi ahli alkhidmati ak jappuk bam liggey ba almahdati ga ji sel janiban ak wal wa shaqqat tis alayhi ci mom ikhtilatun nawhayni jahaso yari xet ya waxtilatuhum tasiyun jahaso bi ghayrihim ak kunu non sax ashaq mo gëna tis mahama and ak la nga xamne in bamma tapuna ila zalika jëm ci lolé dina shawqi ci ak sop ak shadid bi aji tara ila hajji baytillah jëm ci ak neegum yalla ba al haraj ba di bu normal wa siyarat nabi ak siyara yonentem ba al kalim ba aji tedd sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama wa sharrafa mu teral ko wa hazama mu magal ko hatta sara ba mujjon sax yabohu di tuddu bi ci mom ni ba'di khawasihi ñeel len ci ay xejjam neena señ bi lam bëggal naka jek mom moy ñi jang alquran ak xam xam dañuy daru ci wet da bëggal sax ñi jang alquran daru ci wet ñi jang xam xam daru ci wet ñu bañu jaxaso ñi nga xamne itam liggey mo seenu wal ndax set na ñoom jangal leen wess na ndax ki tarbiya mom muy serign bi moy xam kenn ku nek lay defar mbiram ñe doon di fetale jang ñe mu fetal leen jangale wa am nit ñoo xamni nak mom wess nañ jang ak jangale du seen mbir ñoñu mom la fetal liggey bi leg da bëgg nak ñoy liggey daru fele ñe jang itam daru fele ñaari kuru yi baña jaxaso yena ñaari kul li jaxaso moy ñi jang ak ñi liggey sax gëna lu ko won rawante nak ñi jaxaso ñeneen ñu bokku tak ñoom loolu mo gëna doy ti wax te boole ci itam neena bobu señ bi amon na yene dem aji makka siyar yonent bi itam sallallahu alaihi wa sallam ba jot lako wax sax ñen ci ay xejjam ah barani khabar nama ba'du ashabina neen ci sunu andandoyi minal bayadin ci naari gannaari ad-daymani yina yu bok ci wa dayman te muhammad ibn hamd al-abhami non la tuddu ni anna sheikh nak serign bi qala waxon na lahu ñeel ko fi dalika al-hamd ci momali at fi tuba ci tuba ne ko halaka ndax ñeel na la ila al-haramayn jëm ci yaari hurum yi ash-sharifayn aji tedd min shawkhin genn ciofel qultu mané ko ajal waaw wallahi dina ci yalla suma ajal top waaw faman li ana kuma ñeel bi ci mom manam faman li bi rek moy fumay jëlé kuma ci dimbulé sin matla min dane kenn ci sunu mbokki talibé nari kanari bok ci wa dayman tuddu muhammad ibn hamd al abhami waxna mané ak momé sin bi dane ko waaw kana bëggula dem makka ak madina ñu mané ko ci waye sin bi day fu kuma ci dimbulé kay la xamud waye watna ci yalla ñoko bëggé qala munima idhhab demal ila ahlika jam ci sawaka wa tahayya te nga waj wa wafini te nga dikal ma fi akhiril hamid ci muju atmi
3: insha allah dem sobna yalla na trafaq nu andante fa dhahabtu madam uslihu di defar min shani sama bir wa shani ayali ak birum sama njabot fa idha ana amti lumay man rek bil harakati mangi yam ci yengatu ba fa qultu mane inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne baane señ bi ci way ma amon ko ma ci dimbalé ba dem makka ak madina su ne señ bi ne ma da ngay dem sa keur waaj bu ñewé rek fekk at ni sori ma and yow nu dem aji makka ziaré yonent bi ci madina ne na ma dem tambalé waaj rek bëgg topato sama njabot bala ma dil ci ci mom yeguma lu may rek degg yëngatu bobu le moy digënté mak tuba bi ci ñu war ko yow ci tukki bobu le ne ma dal dina ci musiba ngogu de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun limi tekki moy inna nakul lillahi ñeel nañu yalla manam yalla na bind moonu mom lu ko neex ci ñun def wa inna tanakul rajihuna way delu lañu ilahi jëm ci yalla rujuun di ak delu la ilal khabar jëm ci xibar ba neena no ngi delu wat ci xabar ba manam no ngi delu di wax di tax señ bi bayiko Touba dem Mbacke Bari fofé ca jolof xala cheikhu Mbacke Bussou señ Mbacke Bussou ne falamma hasala bamu amé leho ñeel ko mom sëriñ bi al qalaqu sirfiriga min al haradayn ci ñaari xew xew ya al haridayn yadi aji gar te haradil ikhtilat moy xew xew jaxaso ga wa haradil shawhi ak xew xew ciofel ga moy ciofeluk dag aji makka nadani wonama wa fa wa bani temu waxtaan ak man fi ma ci ñoom ñaar wa shawarani temu disonte ak man fi insha'i mahallin ci sof ab birab yatamakkanu bu dana jekku mom serigne bi fi ci mom min tamyisil fariqayn ci ragnale ñaari kurel ya min khayrihim ak kul ñoom wa tamyisi ak ragnale ga baynahum seen digante hun ñoom aydan batay li yatamakkana ngir na jekku ahlut ta'allum mi ñeen xam lu ga minat ta'allumi ci xam lu ga mbacke gu sa dene nga xamé ni yaari mbir yoyu amna té moy jaxaso gi nga xamni mom la donga yi jang ak donga yi liggéey di jaxaso ak sax da ci gëna doy war moy jaxaso gi jaxaso ñeneen ñi dokku ñoom té sëñu bëgg na am nak bërepp bo xamné bu ko nekké rek noonu li mëna tékkalé ñi jang fété fé seenum jang ñu jang xam xam sax fete ci jang xam xam ñu jang alquran fete ci alquran te duñ jaxaso ñi liggey itam deru fe te duñ jaxaso ñi jang kene ku bokku ci donga itam do ci tay ñom dara loolu bëgg neena mu woma nak man Mbacke Bussou di disoon tek man ci loolu ba xam dañ koy amé wa ay yana te mu rañel li ta'limi alquran ñeel jangale alquran ash-shaykh abdurrahman lo wali ta'limi min ilmi ak ñeel jangale xam xam akhaakh bokkam ma ak cheikh ibrahim fati mbacke yadhabu dana dem ma xuma and ak ñom ñaar ni hirsu bay xima and ak seen ñaari kurel lal mahalli bi ci bereb ba al jaddi bi ak yes ñena dana won dal legi tay dem ba ci bereb bo xamne bereb bu yott lay doon bu dogu bu yobale ci abdurrahman lo ni jangale alquran yobale mam cerno mu fete won jangale xam xam su boba nga xamne kon ñi jang sax duñ jaxaso ndax ñi nga fete fe ci alquran ci suñu abdurrahman ñi fete ci xam xam bi ci mam cerno waye jabotam gi mom di len yobale sax moy duna khayrihim min khiyalihi ci jabotam ga al khas ci gay ak jago wa dawi khiyali ak worom jaboti nal ashabi ci andando yu mi dongay manam dal ak njabootam bu dem dongom itam seen njaboot kenn du ci dem suma xaal top mu wax li ñeel ma ne ma wa ante yow idan kon tabkha da nga def fi Touba ci Touba kabiral ha'ilati di magum njaboot gi yenn ci dana wacc xale ko ci yow az-zuwar wa siyari bil hadaya ci adde tuusilu da nga agale man ka nga xamne aw salta nam nga ko agale ilena jëm ci nun bi ra'yi ko ci sa xalaat wa taraddu da ngay delo man ka nga xamne radatta delo nga ko nam nga ko delo ku mu dalike lepp lolé nak bi mu wa faqati ci ak depo min na ci nun wo mi du ak ci ñoo mbacke ne mo ne yow da nga fi def ci Touba doon magum kër gi nga xamne ñi bëgg siyaré bu ñëwé ak seeni adiya
1: dañuy jaar ci yow koo seet ba ne mën naa jàll si ci sa xalaat mu jàll si koo xam ne jàpp nga ne jarul muy jàll si mu bañ a jàll si waaye lu lépp

0: bi señ bi ne bismillah ñuy julli fajar kérok limay wax ci ma bokk wandar yi di len sey mutara kër surtout sajda la julle rakka bu jekki bi muy nga mu jox ak lool julli bitim rew gi nga wax nak fofu la jikko ande mo and nak mom gabon and nak mom côte d'ivoire and nak mom amerique and nak mom france and nak mom rom nak mom ci gëna marqué ndax dama nek ni bi may muju rom ñu nek ci aéroport bi dama ko ni señ bi yalla nañu yalla fayal ñu la ndax pays bi nga xamne ni ki moy rom di pays kéfer yi yalla dimbali le ba nga indi fi def fi juma ñu tudd di fi tudd kalimatu la ilaha illallah señ mutara sigil nga l'islam fofu mom def naka fa señ mamourid kéré bi ñi démé and ndax dama santat sama borom bi señ mutara di tek pose première que pierre gabon bi ño andon biñ ki ubi jit mak señ mamour ñu andon do motaxal fofu motax ma dik ñaanal yalla subhanahu yalla do liko sutura may ke wër ak guddu fan may ke mu meuna taxaw liggeeyu bayam bi ba ben sheytane buñ ci dugg bi jay rasulullah yalla may ko magal ak sago señ mutala yalla nuko yalla fay li nga wax ci bitim rew nak soxna ci meuna ci wax meuna yobbu suba ndax dama le bañ tadal ndax bitim rew señ mutala dafa liggeey l'islam dafa ta waxtu wu deme dama ñu amerique bu yëngu en septembre bobu señ mutala donc mo fa meunon am ñew di joggé Central Park di dox ba 125 di wax té mu ni wax ni mom joxé ndigal buñ fa yëkëdu la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam limu tada dafa sigil l'islam limu tada dafa doxal l'islam lool kullu l'islam rek kep ki julli rek war nga wërbeutiku ka sant yalla sant ñaanal suñu murtada yalla do lek xel fu mu tedd bi jaay rasulullah ndax ku sagal l'islam
1: jere ngeen jeuf kon mu nek mbir mu am solo bok ci etape yi nga xamne ni kenn mënul ñew fi ci ndiarém te ñewoo fi ndax danaka mom moy li ci ëpp solo kër gi nak ñu fatali ne wa kër serigne modou moustapha mbake ñom ñokay saytu ak itam wa kër serigne bassirou mbake ndax deg ngeen ci bir wax ji fi nga xamne fi la serigne bi wacce liggey serigne moustapha bassirou mbake ak itam wa kër mam cheikh issa dienne bok nañ ci ñi yeslat liggey bi way itam fele nga xamne mom modou juma yi serigne touba ji nga xamne dirub lu mu nek ndiarém fa def julli juromi wa kër serigne modou moustapha ñom ñoko yoré ci bi tam fi la wa barsakh yi nekkon ak yeneen mbir yu am solo yo xamne ni amna fi ci bir kër gi xam ngeen tam ndiarém waxna la ni dekk alquran la daray kamil bek juma jek lepp comme nanko touba amé di daray kamil ni lako ndiarém amé mu melne ñom ñaar dekk yi ay cheikh lañ dekk yi nga xamne bokku nañ ci gënal serigne touba fi ci kaw souf di pak yu nga xamne pak yu sel lañ kon ñu ngi sant bu baax di gëreem ñepp ñi nga xamne japp nañ ci liggéey bi tay ci bir ke serigne touba gi ci ndiarém ba meuna yemb ndax xam ngeen ni jeli fi ay image lu xawa jafé la touti waye tam ñi ngi sant bu baaxa baax ñi nga xamne duggal nañ ci seen loxo ba talibé nek ci bitim rew mën ci tek seen beut ñi gëreem baax itam way xarla yi nga xamne ñum lañu andalon tay ji mam cierno fay ci cadrage bi di gëreem serigne soumay bu mbacké mar ci montage bi serigne lamine touré ci ñiap ndal gi di len wax benen yoon ci yenen étape ci spécial ndiarém seen web tv yalla zartou.